0: min koni ye futsal o ye tolantande min be ke sal kono ka foko o fana be farale o kan gymnastique artistique o fana ye panka wolo macho ko ya were de handball o fana be ke min be ke badjidala na be fama ko handball plage nunu nani do don bi ani minu nana ye wasaka seka o nyefo doni wa kala mene fana ni yala be nyogona halisa ka hakilina jiginke ka foko mamadu kante abe septemba octobre kalo inkle tan ani nani ndela mo chama kaka kamina ngamba don ka foko abdullahi dabo ko limbe uchela yala tambata yi jigibala ka foko anyuma bena temewa
1: anyuma bena teme ba o mananya na donko toko mo toko bolem baw debe kala mine mina wafana wala sa ke seke dusidi mo mo ke seke ta ako nyana botoko munna bi ko nyuma ndo anyaya atemina dugu chama munula bi uka dugu de munu yalo toko bolembe uye kala mina induma wala sa ke seke do fara a communication na wa akobe temina sen na kabiri wo fesa
0: akobe temina sen na kabini o fosi sa mba donc a foko klefla o temelen ko mi octobre kalo ink le temps ani woro be seyro mi nyeke dugu fana ka foko na sera ke dugu ambara nyoho mimbe farikolo nyana je ken sigi chaftal bali men flakon fan fe ni o yoro mangaraye ale fana be farale minu kakanka kala mina mina o yoro la
1: mandala
0: o yere do o sirati gela 600 sira mamadou kanté ambeta la me baxo o lu fana ka tegal fo kan walmo o ci kan dela me
2: sojo do kurami fo kara fi baraka la be fo groupe la dembe fo draman suraka ba Burkina Faso antaye wo bele bele ka nyasi mini Portugal degré karamoko sa tegala ka tegere pa fo ka nyasi Cristiano Ronaldo ma fo Portugal degré karamoko yana ko kana era sumane Cristiano mo bale ale ti mo baye wala era mala ko don dion kono
3: par ko nyina je kana ba shidi shi ka bo jini sha do granta wuci kana ni klasi Portugal digle kramo ma ashi sajo dugre complu le tunde ni klasi Cristiano Ronaldo ma e numero 7 diablo braba wana matena ni tala tabo numero 7 bre bla jeru bre kana ka ma ci gele uta dual ma
4: par ko nyaje kene ba sajo dugre kategre fo gambi a chier la gambe ko bareke kata ka abili pele ka gana ka to chi fo o fo fe kat bizade
5: sajo dugre ne ko mina wo ci kamin ke na wo ci kan ke Portugal ka entraîneur ma folo folo Pascali anga ser chef du zukasi apana eko minga amanya kashoka wochi Nigeria la na folo Nigeria nyon jamana bawo kana wochi 3-0 assalam
6: adama sangare kabo kachola kodwar jamana na asajo dukure ambe wu bachi Portugal minga Cristiano Ronaldo la ama bembi ama bensini
7: kala modulo ka Burkina Faso zedugu sajo durneta tere gwasi gwasi yani wochi ka hala ka tere gwasi yasi malika aner kurama tilaka ta wochi ka sirganer ma anguma fuy famuna de
8: ay bari makel ka bo jelmala bo sajo dukure kinira mo be fo ambe bob bisuno ka wuti lajine anteneri bento ku paule dorti ka fo kuni awanya ka kenni ali lajine federation e kosgin ka ba jawara ma
9: umar serive ka bo ko diwar anganta tegre kay kanyi si mali equipe nationale entraîneur no antonio da silva e match fla victor fla 6 points amba fa naka kadi
10: Sulemani Diallo ko bo Côte d'Ivoire neta e tegre fole kanyi si la Guinée marabo ma oluminu sera ku ka train kura kura u ka machi temle en kera kono donc ambe tegra bafo uye
0: ambe tegre bafo uye la Guinée ka u ka tegre bafo aw yere fana yaw minu nya lame ba hawye aw ka dana ya kanyi si amane aw ka tegre fo kan aw ka wochi kan wo 600 sira be nyesi ima munde bi bolo sira bi tegre fo kan wal mo wochi kan ni kanyi si jone ba
1: asamba ser ser
0: Sira basi te kanita no fe
11: Men pa sara mai di mashore mi te gere me u basi Portugal Federation la ka te gere fan kan do ho ni sad parce que ni mai feu
0: ni mai feu wa be te gere fo Cristiano Ronaldo fana ye
11: te gere ba fai wa wa wa
0: kante
11: ngoro tani ga taka ma
0: abana kante te gere fo kan wal mo
1: ka woti fana be ta Portugal bari Cristiano Ronaldo feng ay ko mun ke ana men kan bawma amba donko atoro bolem bade don tronta
0: atoro ka bomoma
1: atoro ka bom
0: afami ra kosobe wa awni che kosobe sira nyambele kabini pari mamadou kante kabini kuma sengono awni che katali ke kenen kan lambe ko fana bela jeleni che musa chama ni malanson ko holluk may nege juro karafela aw kambe karina tala kenewere kan fari ko lo nyana je ken bari tudo

0: nege kanye tan ani wolongula temenani sanga tan ani flaye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa outlobe dinyo kumakan RFI mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana na ambena kumaka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kumabe awbulo jemukan kenekan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongu la sira nyini ndekan atle folo ula ani adege karamo ka boko fulo Musa Alu Kulubaliye ala hakilna udotomo anye awmena segi ambena segi ke awye kalanso sira jemukan kenekan babu otumbe talike kalanso sira kenre kalanso kale ala dekan nga yani ula 600 sigida yeta.
2: Sigida ñeta
0: Sigida ñeta amenata alla Guinée for carforo carfori Maria Marala o sanwosani ni wati manase abeke degundo e chetulu senebaka obolo sabula ntumudu be don ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o chetulu bayle malila dobara o kasoro hakela ankala sigide Mamadi Kabatara obo ula ankala me
3: Ani karfa mudiya du denu do lelane ni musule akankal matama wal kono kasi kuluma tomo nali se kulunya tono baye alukan bawo aliya ba mayela manale ka ke tuludi kala musaka luboro kuna brasa irikabo tumbuli alkelinkelin bola alla sunina biya do handu denin taningo tumbuni yela bero yumi fusin jangana kuri sumangoi onanyo ndo bodelu na kuda traure bola fuseni ni alere isla nale tumbuli nya kosebe
4: ha se to man ka gbeleni ba wa wa do ka sekele ngelen to man puru ka ki ku kanari e ba nari ko ka fulu anu tele fi la nota tumu herete ta tumu bile bile me wa do anya isla nala nota tanki na te fuse koni akunya do kunyari wo duma anya isla na wele do anara sa kananyina kwa ya fola ma ko si atumu anya se to man ma ma ko gere gere ri lo nyina ba anya isla na anya
3: ka kon tumbuni ko ni alutu ye muna fa yara le sorona alla se kolonena kon bibi ni dom alto sorona la woko no brake alma be udi bi ko sebe non ke dumbuya
5: muna fa me se la akabo ne re ma kabo ne so kono la ma dunya be tono le se ko do me kabo tumbu ne ko dam na ma hanne ro me no ni abra di fu la se ko la abra se mi na kati ya babo sansana a fida le bana ka gum sang be lo ne to sana ka ali mi li se he de ngula ni basi ko ne ndi se sorona la na re la uduma se ne ke la be ne uduma se na fa ne se la fe ma duma be ne ba babo sa me no sa ngo tarum tu se u sang be ko ngo titina katetana to samena alvra sanji sabanyo mokati nona a bola le kake mai makuri
3: musola molle se kolone matomana koni tumbunya silanya kosom al site sela waroko mamadi dumbuya
6: musute si solo nam tu musuluya wul silana dulureti sona duna waro musu duli alla suman brasi senero ira ko kuma alla musa ka fine min senero bana nyondo wul uli senero be uli nako rododo mi atesela kadlam tu kasabu yake tumbu kuni alusilana tumbu ya kuja ira makela mulfo musula mosha ma atesela ola rom tu kasabu yake
3: tumbu kuni mrake kono rafli re re le di alubulu ni wati dulu re lam edi sinyala tala ale tumbulu lam alla lulu kono minata sangare
7: tende nante sila se to mana tumbu nyambulu ali ba ke ola basi di abi abi egbala mane tumbu ko bulu bi tumbu bra basi fidala abra du se do ka ama sala ta de nyana makala tumbu nyambulu ko ba ke ola idi tumbu lu dun dunia yoro do wa di tam tam anya sila na tumbu ko nyale bi fefe fari do mbongo no ko na anka gure kita kala go ka afwa
3: tumbu ko ni kono rafliye ali kambi ko sebe ba una bana do na du de ni men kono ari sika sangiri ka ke san san adi uli ka alla se lutinya Dauda Sidibe
8: Aba me ida bratile damange aduule aba wule ade don duro ade kobori kobo fimandani ade banka yele se fi dan naru wati ale do ay den la si o la fane yodata ha sangbere dongo sanji bana ka si inflation ya saba dio fanad lati ole kala tum mu misa fana di kotunu ode se fi dan nyimi kotunu han ka si halaki dongo si ren na fanfo ile tesor na fa ko ati den ya sorona afure tesor kala mate dingo ma
3: adu handu deni taningo tumbuni ni yemen na selula mamadi dumbuya
6: si ka si an fa fi fi fi suku irikali koni nyon kundaro fu sutani ko tumudo ya bela so nyon kaya ko fu senko suman ko ibara ko dalala tumbu koni ya belero abra ke sababu di se ko nte to mona yam to
3: ni mara ba je kulu ma wuli kilo isen kuna kaso na mo mende men al di bono soron ko juya ba o se fi mbali di allah soron ko ludo ni are kala sabudi ka al madame allah musa ka siama na
0: ni tunye a mamadi kabaka a lasilie 600 amena au ka hakil na ulame kuma be au bloji mon kan kenen kan frafina samba flani mwa ni wolong la kan sira ni nyoko kumbe tako flo tanaka tako flaflo tanaka ban o ko tiria nyoko kumbe on tugura ako de karamo do fana nyuka nyoko kumbe flo ke a nyoko kumbe flo ke Musa Alu Kulubaliye hakil na dortome anye anko ulame
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro ta la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fali komi sutu ko Paulo Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛnna fɔlɔ fifififififififififififi ule kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrivɛri na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tulantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tulantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tulantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga a sinin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔ ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tulantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔri min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parceke Mali gɛri ka can kojugu a ye classemant mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classemant ɲɛna donc gɛri ko ti Mali la entraîneur ko lo kun be Mali la n'a kɔni continuena ten ni a taabolo ka ɲi parceke a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bɔn Ghana ta ni kɔni an b'a jɔyɔrɔ y'a ra parceke Ghana bugɔra fo Ghana yɛrɛ ka so bɔn o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bibi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parceke ale ka changement yɛrɛ lo ma ɲi n'ale ye changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛri dɔw be minnu n'u o be sen ɲuman ka dɔɔni ma dɔw be minnu fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minnu fana ye ɲɛtagaw sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ cote d'ivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ an lamɛnli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛn burkina faso marabagaw ya latigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bonyani kan olu tun y'an ka bɔ ni dɔgɔkun yi na nɛgɛ karafew tun be malansonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛnli la
13: Kalanso Sirakan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a don manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛ na kalan wuli waati don o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnni be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba ani ce ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jɛmukan kɔnɔ aw ni ce
0: i ni ce kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frɛ de skolarité misali la duguma kalansow ekɔli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabisaba ma sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu do yamaru yara kadofra uka warika wa do ufana wajibi yara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, upmebe wakeme aniwa mugama. Gasisa ujigina kanafu wabisaba la. Ukalansu indun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu toche. Ula, olasa kalansu inkana datugu, ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Manabako kani latige kama, kalansu do ufana be minume na sisi san kadofra uka kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaru ya ula. Ni yele mainkera watila kasoro kalanta ere totura klita ane duru nyokondigi. Ukama, kalansu tigi chama nebe nino, minu masi folo halisa kasiku uka kalansara fo, uko nibeka anjini dema saufe uka dosara. Mima ira kude unato uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anjifulide nunuye, bengoro mariko anka njini nkali folo benyisi edema emi kenere kalansu nye mwoto ye bamako. Ihakilina emunye, Burkina Faso marabako kanila tige nika.
14: Anche salvu sano kwa mebela jelenfo ni wale mimi fleka kwa Burkina bini ba fo kafu abeta like hukumu la mimi na kalan fru balali noya bela jelema mande ndugu kuna kurengelana nui Burkina tayi nife hakila nyumbando ni afana bisika walangata kase mande ndugu tole na fu malala odi abe nyefofolo nyefoli kofe a wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni doni ga glea mumsa yala doni kwa familia uwe kafu kuu ndugu ba kuna iba kalan yoro tikile ada sira yoro doma sana ordinateur ni ordinateur ni kurangu ni connection yi iba sro be koloso mununa o songo kachani yoro la mi moyete mgo mumbuluka unyonge ne fenni a misaliya kanga tawbe ni a kanga waliya mande ndu tola abe keni hakli de ni jate mena dodi kasika a kumbe ma be kasigi ira yakono jamana ka famela ani wala sa be kasika kalansoro
0: no famuna ka keni hakli ani jate mena ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dombara ifana hakina munye Burkina Faso marbao kanila tikeni ka
16: ni fe hakina nta hakina dugute nga amisa ka mi fo hakina ma esika hakina akta tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu esika olu wulila ka kuma fo nyana wa e kome afin traga fo hakina in fenen traga soro e volta to tra kle tanduru de esika o kle tanduru fenen konana munu erega kalansu bubulo ni munu ka war do era esika ubina siga u labe ka be nyina kalanta mawa sino ni akon fora ku jamana nyemo ku ku dadu kalansu kere kalansu

0: nege kanye tan ani wolongula temenani sanga tan ani flaye mande.
1: Salif, Sahanoko.
0: Alsa outlobe dinyo kumakan RFI mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana na ambena kumaka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kumabe awbulo jemukan kenekan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongu la sira nyini ndekan atle folo ula ani adege karamgo ka boko fulo Musa Alu Kulubaliye ala hakilna udotomu anye awmena sigi ambena sigi ke awye kalanso sira jemukan kenekan babu otumbe talike kalanso sira kenre kalanso kale ala dekan nga yani ula 600 sigida yeta.
2: Sigida ñeta
0: Sigida ñeta amenata alla Guinée for carforo carfori Maria marala o sanwo sanini wati manase avec de gundu e chetulu senebaka obolo sabula ntumudu be don ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o le chetulu bayle malila do bora o kasoro hakela ankala sigide Mamadi Kabatara obo ula ankala me
3: Ani karfa mudia du denu do lelane ni musuli akanka al matama wal kono kasi kuluma tomo nali se kulunya tono baye alukan bawo aliya bama ile manale ka ke tuludi kala musaka luboro kuna brasa irikabo tumbuli alkelengkelen bola alla sonina biya do handu denin taningo tumbuni yela bero yumi fuseni jangana kuri sumangui onanyondo bodelu na kuda traure bola fuseni ni alere isla nale tumbulinya kosebe
4: ha se to man ka gbeleni ba wa wa do ka sekelengelen to man puru ka kiku kanari e ba nari ko ka fulu anu tele fila nota tumu hereteta tumu bilebile me wa do anya isla nala nota tanki na te ze koni akunya do kunyari oduma anya isla na wele do anara sa kananyina kwa ya fala makosi atumu anya se to na mayima ko gere gere lo nyina ba anya isla na anya
3: ka kon tumbuni ko ninye alutun ye munafa yara yara le sorona alla se kolonena kon bibini do alto sorona la woko no brake alma be wudi bi ko sebe non ke dumbuya
5: munafa me se la akabo ne re ma kabo na sokona la ma dunya be tono le se ko do me kabo tumbure ko dam na ma hanne ro me noni abra di fula se ko la abra se min ka tin ya babo san sana a fida le bana ka gum san be lo len to sana ka ali mi li se de ngula ni basi ko ne ni se sorona la na re la uduman se ne ke la be ne uduman se na fa ne se la fe fe ma duman be ne ba babo sa me no san wo tarum to se wo san be ko ko titina katetana to samena alvra sanji sabanyo bokati nona a bola le kake mai makuri
3: musola mon le se koloni matomana koni tumbunya silanya kuson al site sela waroko mamadi dumbuya
6: musute si solo na mtu musulu ya ulu silana e dulure ti sona duna waro musu duli alla suman mrasi senero ira ko kuma alla musa ka fine min senero gbana nyondo ul uli senero ge uli na ko rododo me atesela kadlam tu kasaba buya ke tumbu kuni alu silana tumbu ya kuja ira makela mul fo musula mo shama atesela ula rom tu kasaba buya ke
3: tumbukuni mrake kono rafli rere le di alubulu ni wati dulu rela ili sinyala tala ali tumbulu lam alla lulu kono minata sangare
7: tenze nante sila si toma ya tumbu nyambulu ali vaki wala basi jabi api ya gbala mani tumbu kubulu di tumbu vila basi fidala vila kudu siro ka ama so ala ate denya na makala tumbu nyambulu ko vaki wala izi tumbulu dundunia yorado uu aldita mtami anya sila nana tumbu konya lebi fefe fari du mbongo na ya kona anka gule kita kala waka afwa
3: tumbu koni kono rafliye alikambi kwa sebe ba unaba na dona dude ni mengono adisika sangiri kake sansang adiuli ka ala si lutinye Dauda Sidibe.
8: Aba me ida bratile damange aduule aba wule ade don duro ade ke kobori kobo fimandani ade banka yele se fi dan naru wati ale do ay den la si o la fane data ha sangbere dongo sanji bana ka si inflation ya saba dio fanad lati ole kala tum mu misan fanad ko tunu o di se fi dan ni ko tunu han ka si halaki dongo si ren na fan fo ile tesor na fe ko ati den ya soro na afurete soro kala mate dingo ma
3: do handu din tan ko tumbuni ni yemen na selula mamadi dumbuya
6: si ka si an fe fi fi fi suku irikale koni nyon kundaro fo sutaniko tumudo ya bela so nyon kaya kwa fo senko sumanko ibara ko dalala tumuko ni ya belero abra ke sababu di se konte to mona ya mtu
3: ni mara ba jeklu mawli ki lo sen kuna kaso na mo mende men al di bono soron ko juya ba o se fi mbale di allah soron ko ludo ni are kala sabudi ka al madame allah musa ka sya mana
0: ni tunye a mamadi kabaka a lasilie 600 amena au ka hakil na ulame kuma be au bloji mon kan kenekan frafina samba flani muwa ni wulong la kan sira ni nyoko kumbe tako flo tanaka tako fla flo tanaka ban o ko tiria nyoko kumbe on tugura ako de karamo do fana nyuka nyoko kumbe flo ke a nyoko kumbe flo ke Musa Alu Kulubaliye hakil na do tome anye anko ulame
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔbɔ a kɛra anw ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro n ta la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana n ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u gasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko Paul Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye lajinɛ selɛsiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kura wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛna fɔlɔ fifififififififififififi wole ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrivr na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tolanta minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkun bɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tolanta bɔn u ka tan cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tolanta ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga a sinin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔ ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tolantanaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fo ka taa se an ka eliminatɔrɔ min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parceke Mali gɛri ka can kojugu a ye classemant mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classemant ɲɛna donc gɛri ko ti Mali la entraîneur ko lo kun be Mali la n'a kɔni continuena ten ni a taabolo ka ɲi parceke a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bon Ghana ta ni kɔni an b'a jɔyɔrɔ y'a la parceke Ghana bugɔra fo Ghana yɛrɛ ka so bon o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bibi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parceke ale ka changement yɛrɛ lo mayi n'ale changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be minnu n'u o be se ɲuman ka dɔɔni ma dɔw be minnu fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minnu fana ye ɲɔ ɲɛtagaw sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ cote d'ivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ an lamɛnli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛn burkina faso marabagaw ya latigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bonyani kan olu tun y'an ka bɔbu ye dɔgɔkun yi na nɛgɛ karafew tun be malansonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛnli la
13: Kalanso Sirakan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi ɲi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛ na kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw ye latigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnni be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara ɲɛ yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frɛ de skolarité misali la duguma kalansow ekɔli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabi sabama sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu dou ya maruyara kadofra uka warikan wa dou fana wajibi yara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, opmebe wa keme aliwa mugama. Gasisan ujigina kanafu wabi sabala. O kalansu indun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu toche. Ula, olasa kalansu inkana datugu, ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Manabako kani latike kama, kalansu dou fana be minume na sesisan kadofra uka kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaruya ula. Ni yele main kera watila, kasoro kalanta ere totura kleta ane duru nyokondigi. Ukama, kalansu tiki chama nebe nino, minu masi folo halisa, kasi kukwa kalansara fo, uko nibeka anjini demasa ufe, uka dosara, mima ira, kude unato uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anjifulide nunuye, bengoro mariko anka njini nkali folo benyisi edema emi, kenyere kalansu nye mkodo ye bamako, ihakilina emunye, Burkina Faso marabako kanila tiki ninka.
14: Anche salvu sano kwa mebela jelenfo, ni wale mi fleka ke Burkina bini ba fo, kafo abe ta like hukumu la mimi na kalan furu balali no ya bela jele mande ndugu kuno krengel na nuwe Burkina tae nefe hakila nyumando ni afanabisu ka walangata kase mande ndugu tole nafo malila odi abe nyefofolo nyefoli kofe a wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni nga geleamu msa yala doni neka familia uwe kafo ku ndugu bakono iwa kalan yoro utikile ada sera yoro doma sanu orna terni wala terni kurangu ni koneksyon uwe iwa srobe koloso mununa o songo kachani yoro la mi mwete mwa mumbuluka unyonge nefe ni a misali ya kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola abeke ni hakli de ni jatemine dodi kasika a kumbema be kasiki ira ya kono jamana ka famela ani wala sabbe kasika kalansuron
0: ufa muna kakini hakli ani jatemine ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dombara ifana hakina ye mwenye Burkina Faso marabawo kanila chikenika
16: niye fe hakina ye nta hakina jugute nga amisaka mifo hakina ye maesika hakina ye akita tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunuye esiko ulu ulila ka kumafo mjanawa kome afin traga fo hakina infene traga soro egoltato otora kile tanduru de esiko kile tanduru fene konana munu erega kalansu bubulu ni munu nka wardo gara esiko ubina siga ulabe kabe nina kalanta mawa sino ni akonifora uku jamuna nyemu kuku dadu kalansu kenyere kalansu kakula okenga keo paski uku ingabora farafika farafina kabi ani 2019 wati hali uni reke nations ni expertu kumudi ku ekolusu kenye re kalansu waga daile limi ye farafina ku akakan farafina marabagaw wero wakara abisa mwa bobi ku farafina marabagaw kuka talike purge ka ekolusu nunu ku ulaje kosebe ku pasiku ni ekolusu nunu ulaje ku kontroli bate ukatisa oh Burkina ulu ye min ta we ka kontrol de ka kanga abita chogo mi munu funu ta uga ekol so uga ekol so jo ulu funu da kenga do akuma de la suno hakina nyene ma bagu akai ta bisa ke jamana wala afane kai nga ka ke be da ka bu kuma la o ka nyefo nyogo nyana abike chogo mi aka kitinti
0: nga msi kulibali nini nyogo nani kera nasoro ak marabaho ma ubulu do jifala.